tiyo siya kuya nagkakili ka kawilal. Ba't tiyo siya kuya naklaat kung katkikin ko nalik. Lahat nagkakiyok siya kawilal ikachon at kanimah kwal Diyos. Kiyal na ko palto, na ko makhelo. Pero banan, makutyoko at chishik-chishbalong kiljish ko nili barkwan ng kaus. Lahat nagkanaw na ko poyanam. Amal na hablo de kachon, rikin-rikin na abimang, lina ilmang. Pero nakasama siya kot kakwa na klakat kotsubin. Lahat siya ating a, resh berisinkil lalok na ating. Nakasama siya kot siya ang chali de kachon sa iskabala kualal kakwa Jesu Cristo. Lahat Diyos, kwa na kwan kil siya kunilik kung ay kutang hukanta siya. Pagkabiyan ako ang kwang kunikabit siya ang takanakik in chilisan at kabilis siya kalilira tinikakwa Diyos.